0: 98.5 Radio Dan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Yeah, binalba

0: Kaping-kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, himo sa dusi ka natural nga ingredients. Dragon fruit, guyabano, mangosteen, ginseng, stevia, insulin, turmeric, moringa, kag ginpahamot pa ang aroma gikan sa robusta kag arabica coffee beans. Nga ginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Coffee na healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyong lugar.
1: 98.5 Radio Dan.

Okay, again and again, wishing you a blessed morning, everyone. Again, to our Facebook Live viewers, to our Radio Jan 98.5 hearers, good morning sa inyong atanan. My name, once again, my name is Preacher Pat Bon, one of the worker of Berean Babo Baptist Church. Wishing you or greeting you a blessed morning, everyone. Okay, once again, hindi kita magdugay sa sininga aga, sa sininga owner, to our brother Jan, good morning sa imo. Sa aton nga brother Mike nga rito subong naga-assist sa aton, good morning sa imo brother Mike. And to our members local and abroad, seafarers, good morning sa inyo tanan. And also sa amon nga senior pastor, Pastor Janel Vergara ni Manyo, good morning sa imo. Ang Dios magpakamaayo sa aton tanan sa sining aga. Again, my name is Preacher Pat Bon, one of the worker of Berean Babo Baptist Church. I'm not a pastor. Again, hindi kita magdugay sa sining aga. Sugudan ta ini sa pagpangamuyo. What a great privilege again to preach the word of God this morning. Let us bow down our head, close our eyes, let us pray. Samon Dios, buhi kagamanan sa tanan, Lord God, thank you for your wonderful blessing this morning. Thank you, Lord Jesus, for the life that you have given to us. Thank you, Lord God, for the blessings sa strength, Ginoo, nga libre nga ginatag mo sa amon. Lord Jesus, gina-entrust na mong tanan, ginabalik ang kadayawan, pagpasalamat sa imo buhi nga ngalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Again, hindi kita magdugay sa sining aga. Let us open our Bible in the book of Psalm 90 verse 12. Psalm 90 verse 12. Siling sampulong sang Diyos, so teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Nag-wrote ini sa book of Psalm si King David, the wisest king in the Bible. Ay, King Solomon, galing. Si King David. Siling diri, ginapakita sang pulong sang Diyos, so teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Mga kauturan, balik ko naton. Life is shorter than you think, right? Life is shorter than you think. Nakita ko sa bag-usubong trend nila ni Ding Dong at ni Marian. Oh, kung ang title, ang may thought, kung i-rewind mo lang, di ba? Kung i-rewind mo lang ang sanguna. Kung ano tabala sanguna, right? Kung pwede lang ibalik ang sanguna, amuna siya. Tani ang mga gusto naton pagahimuon, mahimo naton. Ang gusto naton i-chakto, matadlong naton. Or rewind. Oh, kung ang pamangkot, kung gaan ka tsansa nga ibalik ang sanguna, i-take for gusto mo nga ibalik? Will you grab the chance? Kung ano ka mo kalipay sang una, kung ano ka mo ka sadya sang una, gusto mo i-rewind? Oh, yeah. Or either may decision ka nga sa imong kabuhi, kung anong gusto ni mo. Again, this morning, i-remind naman kita, or a quick reminder to everyone of us, to our Facebook Live viewers, to our Radio Jan 98.5 hearers, a quick reminder this morning that life is shorter than you think. Ang pulong sang Diyos nag-remind sa aton, so teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Tudlui kami nga isipon ang amon mga inadlaw, agod makabati kami sang kaalam, kagpagpagamit kami sang amon kabuhi sa sininga kalibutan. Because life is short, we should use our time wisely. Life is short, tomorrow is not promised. Again, life is short, tomorrow is not promised. Yes, a lot of us, kadamo kita vision sa aton nga kabuhi. And I know, sa imo subong, you have a vision too.
may ara ka plano. One day, makaubra ko, gusto ko mabuligan akong family. One day, pagkatapos ko eskwela, makaubra ko, makalagaw ko bisan diin. Right? Or either, kagabi, nag-vision ka na gusto ko nga pagkabuwas, pagbugtaw ko, makalagaw ko, makaskwela ko, makaubra ko, makasweldo ko. Right? Or either may plano ka para sa buwas. Or either may plano ka subong, kagabi. That's why mga kauturan, gina-remind kita sa sininga aga nga ang aton kabuhi malipot lang. Ang kada isa sa aton may mga limitado nga adlaw. Wala kita kabalo kung saan o nga aton appointed time. Wala kita kabalo kung pila na lang kaadlaw ang nabilin sa aton. Pero nahibaluan naton nga ang aton mga inadlaw are passes by. Right? Ang kagapon tapos na. Oh, subong ma-face naman ta sining adlaw. Ang buwas, again, wala paging promisahan kung ano ang matabo sa to. Now, this morning, I have three things this morning. Number one, don't waste the time God gives you. Hindi naton pagsikan ang tion nga ginatag sang Dios sa imo. Nga ginatag sang Dios sa aton. Every day, God gives us a gift. We cannot stop time, right? And we cannot bring yesterday back. That's why siling sa pulong sang Dios, mga inigugma, gamita sing maayo ang imution. Ihatag ang imution sa Dios kag sa mga butang nga walay katapusan nga bili. Kung paminsaro naton, siling naton ang kabuhi no kadasig lang. Nakita ta siya nga kusog pa, pagkabos wala na siya. Nakita naton nga ngubra naton okay, pagkabos wala na na. Nakita naton nga doka happy lang, doka nami lang ang banding naton, doka nami lang nga upod naton ang ina nga person. Pero pagkabos siling ta nga wala na, anong natabo? Diba? Ano makasiling ka nga? Life is short, gid mga hinigugma. Wala kita kaibalo kung ano ang matabo sa aton buwas. Kag sa mga estudyante, subong nga generation, subong nga panahon, wala na ta kabalo kung ano ang matabo sa aton. Ang natabo sa tiruway dito sa schools, bisan diin nga kalibutan, subong nga country, subong may tiruway. Wala sila kabalo ang ina mga estudyante nga amo sina ang matabo sa ilang kabuhi. Ang natabo sa baha dito sa Nepal, wala sila kabalo nga amo sito ang matabo sa ilang kabuhi. Again, a little reminder this morning na life is short mga hinigugma. Sang una bata pa kita, subong bata tagyapon. Sang una may buhok pa ta, subong wala na ta buhok. That's why gina-remind kita nga dukadasig lang ang kabuhi naton sa sininga aga. That's why gina-remind kita nga hindi naton pag-usikan ang kabuhi nga ginatag sang Dios sa aton. Enjoy a little moment. Pero pagamit niya po sa buluaton sang Dios. That's why, siling sa pulong sang Dios, so teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Tudlo kami nga isipon kagaan bili ang amon nga kabuhi sa matagadlaw-adlaw. Agod magamit namon ini sa husto nga pamaagi. Pareho sa isa ka clock. Ano bala ang clock? Orasan. Diba nagapadayon nang na siya libot? When 1 minute passes, hindi, you cannot bring that minute back, right?
except kung i-adjust ni mo balik. Pero kung nagapadayon ina tiyog ang ina nga clock, hindi mo na siya mabalik liwat. Ginapakita naton nga hindi naton mabalik kung ano ang nahimo naton nga desisyon sang kagapon, or either ang nahimo naton or either ang nahambal naton sa aton isig katao, hindi na naton ina mabawi liwat, right? Or either sometimes we say, mga muyo na lang ko ah, karon mga muyo na lang ko dason. Ay, sa ulihin na lang ko mag-alagad sa Ginoo ah. Sa ulihin na lang ko mag-change sang akon kabuhi. But remember mga kauturan, ang pulong sang Dios, but the time we have today is precious. Ara ka subong, nakabati ka sang pulong sang Dios, nagakabuhi ka subong. Today is precious, remember that. Because in the book of Ephesians chapter 5 verse 16, redeeming the time because the days are evil. A lot of us nakaagom sa ginatawag na temptation sa aton kabuhi. And a lot of us makaagom sa ginatawag na suffering sa aton kabuhi. That's why ginatudloan kita sang pulong sang Dios, gamita sing maayo ang imotion kay malain ang mga inadlaw. It's depend mangyapon sa imo. Wala ka sing basulon nga iban kung ano ang desisyon nga ginhimo mo subong. Hello. That's why every day ginatestingan kita. That's why use your time wisely. Give your time to God, your family, and things that you have eternal value. If God gives you today, serve Him today. Hindi magsiling nga buwas na lang. And number two, don't worry about tomorrow. Trust God today, mga hinigugma. Hindi pagpalibugi ang permilang buwas. Magsalig sa Dios subong, mga hinigugma. In the book of James, chapter 4, verse 14, remind us that you know not what shall be on the morrow. We do not know what tomorrow will bring. Right? Dupariyos lang na nga nagatubang ka sa sirado nga pertahan nga wala mo nakita, wala mo nibaluan kung si sino sa sina ang sa sulod, ang sa likod sang sina nga pertahan. Pero pag open mo sang sina nga pertahan, amo lang na naibaluan mo nga amo na siya gali, nga siya na gali. Right? Remember, God already knows tomorrow. That's why salig kita sa Dios. Salig kita sa Dios. In the book of Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Magsalig kita sa Ginoo sa bugos mo nga tagipusoon kag indi magsalig lang sa imo ko galingon, mga inigugma. Maybe today you have problems. You may not know how your problem will end. You may not know what will happen next. You may not know. You may not understand what God is doing. But you can still say, Lord, I don't know what tomorrow will bring, but I trust you. Salig sa Ginoo, mga hinigugma. Why? Ang Ginoo wala na kay balo kung ano ang matabo buwas. Pero nagasalig ako sa imo. I say it again. Wala ako kay balo kung ano ang matabo buwas, pero nagasalig ako sa imo, Ginoo. Amo na siya yan. We don't need to know everything about tomorrow. We only need to trust the God who already knows tomorrow. Hello? Hindi kinanlan nga may baluan naton ang tanan parte sa buwas. Kinanlan lang naton nga magsalig sa Dios nga nakaibalo na
sang tanan. Wala ta kabalo kung anong matabo sa tunbas. But we know, Christian and believers, kung si sino ang nagakapyot sa aton mga kamot. Sino ang nagakapyot sa aton nga kabuhi. And number three, the last, live ready because life will end. Oh, nga kinanlan gid manginhanda ao. Oh. Sa pagpangabuhi sa sini nga kalibutan, nga kinanlan manginhanda. Because life will end. Magkabuhi nga handa. Kay may katapusan ang aton kabuhi. Oh, because in the book of James chapter 4 verse 14 says, ano kunong aton nga kabuhi? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away, mga hinigugma. Ano bala ang vapor? Ginasulit-sulit ko na nini. Damo na kamo nakabati ng mga preacher na gatudlo sang pulong sang Dios. Nga ang kabuhi naton ginakumpara ni James sa isa ka vapor. Nga pagbuka. Same nga pagbukas sang imo nga tinigang ang aso nga nagagwa amo nang vapor, magadula lang dayon. Or either ang aso sa nagaakal-akal nga tubi sa imo nga ininit nga kape. Madula lang. Gina-compare ang aton life is like a vapor, mga hinigugma. Or either ang isa ka fog o gina, damo fog. Pag ulhot sang sun, nadula lang dayon ang fog. Diba? Ang aton kabuhi, pariyo sa sina, mga hinigugma. That's why siling sampulong sang Diyos. In the book of Hebrews chapter 9 verse 27, and us, it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Hello? Ginambal na sampulong sang Diyos nga tagsa-tagsa sa aton nga mga katawan sa sininga kalibutan, may appointed time, ged. May kamatayon, ged. Wala sing tao sa sininga kalibutan nga hindi makaagom sang ginatawag nga kamatayon. Tanan kita makaagom sa ginatawag na kamatayon. Ang tao, gintalaan na nga mapatay si makaisa. Pero duwa ang pakagtuwaan sang aton kalag. Remember that. Hambal sa pulong sang Dios. And it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Isa ang kamatayon, pero duwa ang pakagtuan. Langit kag imperno. Remember that. People prepare for many things. They prepare, kagina, they prepare for school. Aga pa, nag-imus ka, skwela ka, lakat ka sa eskwelahan. They prepare for work. Aga pa, imus ka, lakat ka sa imo obra. They prepare. Ang iban, nag-prepare man sa ginatawag nga retirement. Right? Ang iban, nag-prepare man sa ginatawag malagaw ka. But the most important preparation is to be ready to meet God. Ang pamangkot sa sining aga, ready ka na bala nga magtubang sa Dios? One day, once mag-abot ang ginatawag sa imo sa nga kamatayon? Because siling sampulong sang Dios, again, ilibalik-balik ko ni, and as it is appointed unto man, once to die, but after this, the judgment. Isa-isa sa aton, once makaagom sa ginatawag nga kamatayon, magatubang gid one day sa Ginoo. Ang pamangkot, are you ready sa pagtubang sa Dios? Mga hinigugma sa sininga aga. Nakulbaan ka? Ay, tutupat mo, nakulbaan ko sa ginatawag na kamatayon. Because I don't know kung diin makagto ang akon nga kalag one day. Hello? Because in the book of Amos chapter 4 verse 12, prepare to meet thy God. Magpreparar ka nga magatubang sa imo Dios. Again, life
will end, but eternity will continue. Therefore, live each day with God and be ready to meet Him. Tapos ang kabuhi natun dire. Pero again, may ara kabuhi nga wala sing katapusan one day nga dara kita magapuyo. Siling sampulong sa Diyos. That's why gina-encourage kita nga magkabuhi kita sa pulong sang Diyos, nga manginhanda kita sa pag-atubang sa iya one day. Now, this morning, a quick reminder, today is the day God has given you. Nakabati ka sang pulong niya. Mga kauturan, life is shorter than we think. Yesterday is gone. Tomorrow is unknown. Today is what God has given us. Ang pulong sang Diyos nag-remind sa aton, ang kagapon, way na to ya. Ang buwas, wala pa kasi graduan. Pero subong nga adlaw, na-remind ka sang pulong sang Diyos, nakabati ka sang pulong sang Diyos. That's why, use your time for God. Gamita ang imution sa Diyos. Trust God with tomorrow. Isalig ang Diyos. Isalig sa Diyos ang imo puwas. Live ready to meet God. Magkabuhi nga handa sa pag-atubang sa Diyos. Now this morning, mga inigugma, if nahadlo ka pa sa ginatawag na kamatayon, wala ka kabalo kung diin makagto ang imo kalag one day. Once mag-abot ang appointed time sa aton, kay siling sa pulong sang Diyos, maabot ang ginatawag na kamatayon sa aton isa kag isa. Because of sin niya ginatawag. Halin pa sa kay Adan kag kay Eva. Disobedient. Kag pag-abot sina, ang tao may ara kamatayon. Nagsulod ang sala sa sininga kalibutan because of one man's sin. Kag nagsulod ang sala sa aton isa kag isa. That's why ang tao may kamatayon, ang sala may kabayaran. Ano na siya ang kabayaran? Manong patbon? Tuto patbon? Preacher patbon? Ano na siya ang kabayaran? Kamatayon. For the wages of sin is death. Ang kabayaran sang aton sala, amo nang kamatayon. Pero salamat sa grasya kag bugay sang Dios nga may ara siya promesa. What is that promise nga ginbilin niya sa sining kalibutan? Eternal life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. May regalo ang Dios, mga inigugma. In the book of Romans 6:23. Kag ina nga regalo nga ginbilin niya sa sining kalibutan, gusto niya nga ipabati sa imo, gusto ya nga ipaangkon sa imo, nga batunon mo ina nga regalo, pasudlon mo siya sa imo tagipuson as your Lord and personal Savior para one day mag-abot ang ginatawag nga kamatayon sa aton. Hindi ka na magkahadlok sa ginatawag nga kamatayon. Why? Secure ka nga ang kalag mo magkagto sa langit. Kaya nga aginbaton mo siya as your Lord and personal Savior. Again, a little reminder, paklarohon sa inyo, duwa ang klase ng ginatawag ng kamatayon. Physical death, kag spiritual death. What is that physical death? Tutupat bon, ini ang aton unod. Ini ang aton unod, magabalik ini sa duta one day, magabalik ini sa yabok one day, kay halin kita sa yabok. Pero reminder, nga ang once gumuwa na ang aton kalag, spiritual death, duwa ina ang pakagduan. And sa sini nga aga, may desisyon ka. It's your choice nga kabati ka sang pulong sang Dios, depende sa imo kung anong ginpili mo. Again, klaro, paradasig kita, langit, tanan nga nagbaton kay Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Imperno, tanan nga nagreject sa iya. That's simple. One day, I hope and I pray nga hindi kita magsiling nga tani nakagpati ko sa pulong sang Dios, nga tani namati ko sa akong pastor, nga tani namati ko
sa preacher nga nagawali sang pulong sang Dios. Tani ginbaton ko si Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Tani wala ko de sa sitwasyon ko subong. Remember that. Again, tutupat mo na klaro nga nabalaan ko nga ang tao may kamatayon because of sin nga ginatawag. Kag nabalaan ko nga may regalo ang Dios amo nang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag nabalaan ko naman nga mabaton ko ina nga regalo kung batunon ko siya as my Lord and personal Savior. Now, sinugid bala ang dalan pagkadto sa langit tutupatbon. Manupatbon. In the book of John chapter 14 verse 6, Jesus saith unto him, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. Klaro ang siling sang pulong sang Dios mga inigugma. Nga the only way going to heaven is through the person of the Lord Jesus Christ. Batunon mo siya sa imo tagipusoon as your Lord and personal Savior. One day hindi ka maginulsol. Again, mga inigugma, tupatbon, gusto ko batunon si Jesus Christ as my Lord and personal Savior sa sininga aga. Paano ko siya batunon? Una, akuon mong ikaw makasasala. Ikadua, pangayo kapatawad sa imutanan niyong makasalanan. Ikatatlo,

wonderful morning nga ginhatag mo sa amon. A quick reminder nga gin-remind mo naman kami, Lord God, nga life is shorter than I think. Life is shorter than you think. Lord Jesus, salamat nga na-remind kami nga sa sining haaga nga ang tao gali may kamatayon. Ang tao gali may end time sa sini, Lord God. Lord Jesus, naadlo ko sa ginatawag nga kamatayon, pero salamat sa pulong mo nga gin-remind sa akon nga kung batunon mo ko gali ikaw nga kung Dios kag personal nga manuluwas, hindi na ko kinanlan madlok sa ginatawag nga kamatayon. Pero sa siningaga, Lord, gusto ko batunon ikaw as my Lord and personal Savior. Sa atong tigpalamati sa siningaga, batuna si Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Ininga pangamuyo, hindi ni siya para sa akon, para ni siya sa imo. Sunda ang ininga pangamuyo. Let us pray, Lord Jesus, thank you. A quick reminder sa pulong mo sa siningaga. Na ako, isa kadako nga makasasala. Lord God, patawara ko sa akong tanan-tanan ng mga kasalanan. Ginainulsulan ko ang akong tanan ng mga sala. Ginatuuan ko ikaw nga napatay, nabanhaw sa tatlo ka adlaw. Lord Jesus, ari ko, nagahambol sa akong kagalingon. Gina-open ang akong tagipusoon. Ikaw magsulod. As my Lord and personal Savior, luwasa ang akong kalag sa kangit-ngit sang imperno. Salamat sang kaluwasan. In Jesus' name, amen and amen. Now again, this morning, mga inigugma, inbaton mo si Jesus Christ as your Lord and personal Savior. One day, mag-abot ang ginatawag ng kamatayon sa kabuhi mo, makasiling ka nga hindi na ko nahadlok. Excited na ko nga ma-face ang Ginoo one day. Why? Ari na si Jesus Christ as, sa akong tagipusoon as my Lord and personal Savior. Sa tuntik palamati, sa tun tumuluo sa sininga aga. Remember, siling in the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. One day, sa mga Kristohanon nga nag-share sa pulong sang Dios, sa mga luwas nga nagadala sang kasanag para sa mga kadulom, nga ara pa sa kadulom, one day, your labor is not in vain in the Lord. Always abounding in the work of the Lord. Hindi ina manginsayang mga kauturan. Hindi maguntat sa pagpangalagad sa Dios. Bisan ina nga ginasiling mo gamay nga ginahimo mo sa likuton sang Dios, padayon. Bisan kapoy ka na, may ara discouragement, may ara pagtilaw sa imong kabuhi, padayon. Bisan wala ka ginakilala sang iban, bisan wala ka ginaambalan nga ay wow, wala applause, padayon. Ang Dios nakakita sang imo katutom sa iya. Ang pangalagad sa Dios, it's doing heartily. Pagsiling sa pulong sa Dios, Romans 3:23. In whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Again, mga inigugma, hindi na pag-usiki ang time na ginatag sang Dios sa imo. Life is short, time is precious, tomorrow is uncertain, but God is faithful sa imo nga kabuhi. Amen? Ang kabuhi naton malipot lang, hindi na naton pag-usikan. Ikaw, Kristuhanon ka, nakabati ka sang pulong sang Dios, a quick reminder this morning, hindi na pag-usiki ang time na ginatag sang Dios sa imo. Balik sa Dios! Hindi na pagtuyang kyangi ang imo kabuhi sa sininga kalibutan. Even though wala na nakita sang kaupod mo nga Kristuhano nga ra sa simbahan, gina-persecute ka sang tao nga ra sa simbahan, remember, ang Dios nakakita sang labor mo para sa iya. Always, anong siling sang pulong sang Dios? Always.

abound in the work of the Lord. My beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. I hope and I pray this morning na remind ka, a quick reminder nga kinanlan naton sang pulong sang Dios, and a reminder para sa aton nga mga tumuluo and mga believers, mga inigugma, kinanlan naton ang pulong sang Dios to correct us and to renew sang aton nga tagipusoon nga kagunhauna. Again, my name is Preacher Patmon, one of the worker of Berean Bible Baptist Church, wishing you a blessed morning, everyone. To our Facebook Live viewers, to our Radio Janet 8.5 hearers, good morning sa inyo tanan. Wala kita live stream sa Radio Jan because may little issues. May little issues. At again, praying sa Sininga Station, one day, manginsa kadako ini nga blessing, nga isa pa ini, nga ang mga katawan nga hindi makakita kundi makabati sang pulong sang Dios paggamit sa ini nga radio station, manginisa ka blessing man ang ini nga ministry. Again, good morning sa inyo tanan, wishing you a blessed morning. Masadiin ka man subong, ang Dios magpakamayo sa imo. Let us pray as we end. Sa among Dios, buhi gagamanan sa tanan. Lord God, thank you for this again wonderful and privilege nga makapreach ko Ginoo sang pulong mo sa imo katawan. Lord Jesus, thank you for sustaining grace and mercy sa amon even though we are disobedient, pasaway kami, pero salamat. You are still faithful sa amon nga kabuhi. Lord God, continue to bless Berean Bible Baptist Church. Ikaw Ginoo magatag showers of blessing sa amon nga members local and abroad. Ikaw Lord God magpakamaayo sa amon mga members nga wala di subong nga ato subong Lord God sa iban nga country, sa iban nga lugar. Ikaw, Lord God, magatag protection sa ila. Lord Jesus, i-bless ang Berean Bible Baptist Church. I-bless our senior pastor, Pastor Janel. Ikaw, Lord God, magpakamaayo. Ikaw magatag blessing upon blessing. Ikaw magatag good health sa iya. Heavenly wisdom in every decision he make sa yaman niya family and tatlong kabataan. Lord God, we trust you. We honor you. We love you. We bring back glory and praise sa imubuhik nga ngalan. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Again, good morning sa inyo tanan. Wishing you a blessed morning, everyone. Thank you and God bless us all.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalba

0: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Morning Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Radio John 98.5. Morning Love Songs.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa maayong pangluwas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
3: Yes, welcome mga suking tigpimanaw. Salima na po kaminuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. O banina po din ninyo mga suking tigpiminaw. Uga, welcome kamo sa ato ang pag-uban-uban din sa inyohang kinaham nga sibyaanan. Lain na po nga topic, no? Ato ang hisgutan karon, Dok Alan, para sa ato ang mga suking tigpaminaw, Dok. Yes, Dok?
4: And of course, mga suking tigpaminaw, maying adlaw ninyong tanada, maying adlaw usap ka Dragon Mail, maying adlaw usap sa mga listeners na ito nga kanunay nagkasunod sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maying panglawas Bisaya sa Mindanao, maying adlaw ninyong tanada. Ani ana sab higala, mga suking tigpaminaw, mga igsuon nga nagkasunod kanunay. Ano sabi niyo hang higala from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading? O nagpahigayon mga sawkin tigpunas ka nagadayang mga klases produkto para usab mapatiktahan ng ato usab nga mayong lawas. Kita usab dapat mga sawkin tigpunas dili angay nga makabaton sa nagadayang sakit o balatian. Mapakgang usab nato dayon ang ato usab nga mga sakit, no, di ba? Mawa ka na ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold. Dako kini og papel or tabang sa nagkadayang sakit og balatian sama pananglitan sa ato usab nga pagamahinay nga sirkulasyon sa ato dugo. Oh, dili level ang ato ang sugar og ang kolesterol og ang ato uric acid. Kanini sab ang ato usab nga ikatabang nga mao ang pagtake sa dalawang kapsula, like a Dragon Fruit Gold isa ka kapsul og ang Dragon Fruit Plus isa ka kapsul. Pwede nyo na sa ipagsabay mga sokin tigong punta kong hapon 1 hour after meal. Now, mga higala, pinagrindot kayo arlang usab sa daily supplementation. Ang ato usab nga lami ang kape, sama usab sa Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Adunay dosi ka klase mga herbal nga nahalo nini. Mo puro herbal mga higala. Ay mo kalimot sa pag-inom na lang. Ang kinisya nga klase sa kape, pagka muna kainom, walang palpitasyon, di ba? Walang hapdo sa inyong hangkoto-koto. Walang labad sa inyong ulo. Nindot kayo ang resulta pag ikaw nakainom sa tuang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mga igsuna tong gibawalan sa pag-inom sa publikong kape. Kanina yun ang para kanino para kanatong tanan. Ay mo kalimot mga sokin tikpaminaw. Hard Max Strength Coffee for Men with all kinds of ginseng. Hard ang simula, hard ang sarap pag ikaw nakainom sa Hard Max Strength Coffee for Men. Para usap sa paglabing-labing ni Mr. Limisis, dako og papel para sa performance, no? Nga nindot kayo ang resulta mga sokin tikpaminaw. Ay mo kalimot anas pagsulay pagpalit na sa nagkanaay butika og pharmacia Bisaya so gamit na now. Ang ato usab nga Dr. Punjisop kato na problema mga kaigsoon na to nga dunay mga ringworm, mga sugat na ayaw gumaling, mga up buni, dakog kay tabang para sa skin problem. Kaabag usab na to ang pagpahamis usab sa ato usab nga pamanit nga mao ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Intiro lawas mga sokin tigwa pwede nyo gamitan yan eh. Alang usab sa pagpahami sa inyong aping like cutis artistang resulta. Kanina yun ang gamita K-Skin Low Power Whitening Soap. Mauna igala basta tatak as St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Sigurado mga sokin tigwa paminaw nga mapalit ninyo sa nagandang butika o pormasya Bisaya sa Mindanao doon lamang sa inyong mga lugar. Mauna igala ha. Basta ang ato ang produkto napaka-epektibo garantisado og barato. Ay mo kalimot sa pipila ka minuto sa ato usab nga hatagag pagtagad. Ang ato usab nga panglawas kung asa ta nakulang, di ba? Mao na nga nakulangan man ta sa mga vitamins and minerals. Dako og papel ang atong produkto like a Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Nakulangan man ta sa pagpaigo and also good a source of nutrients like unsa man ha? Manganese, potassium, mga sokin tikwana, iron man and other vitamins like vitamin B1, C, vitamin B6, vitamin B5, vitamin B2, vitamin B1 and vitamin B3 nga naa sa ato ang kapsula. Take daily, mga sokin tikpaminaw, 1 hour after meal sa Dragon Fruit o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Nga 650 and 700 milligram nga mapalit ninyo mga sokin tikpaminaw sa nagkanyang butika o pormasya Bisaya sa Mindanao. Basta tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado ang imong lawas, baskugon.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag-Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
2: mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Matugay kina balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
6: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon. Mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
7: Gagapo na ya!
6: Wapo taya.
0: Stay tuned lang mga best. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
8: Yeah! Binalbag!

Kung pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, o asma, makatabang nga mabatukan ang stress o fatigue. Ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system.
3: Power Booster.
2: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
4: You're tuning in at Binalbagan's Best.
5: Binalbagan's Best.
4: Radio John 98.5.
6: Our songs has in good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
5: Here at Radio John,
6: we have the greatest.
5: Here at Radio John,
6: we have the coolest.
5: Here at Radio John,
6: we got a lot because we give you more.
7: We play all your favorites.
8: 98.5 Radio John.
9: Sa puso ng Binalbagan.
10: Ay, ito na!
9: Isa lang ang tunay na una.
11: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
9: Radio John, 98.5 FM. Pioneer, number one. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
12: Okay, 98.5 Radio John.
13: 98.5
14: Radio John. I'm a sweet mommy of Binalbagan.
9: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.

0: Kaping kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, himo sa dusi ka natural nga ingredients. Dragon fruit, guyabano, mangosteen, ginseng, stevia, insulin, turmeric, moringa, kag ginpahamot pa ang aroma, gikan sa robusta, kag arabica coffee beans. Nga ginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Coffee na, healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Naro adasa ang edad 84. Ang akong ginagamit Dragon Fruit capsule. Kaluwas Ginoo, maayong ako okay. Paminaw sa akong pamati, akong paminaw sa pamati sa akong lawas. Gan-gan jud dula jud kayo. Ang akong ikawag ninyo mga pareho na akong senior citizens, no? Na akong gigamit. Dragon Fruit.
2: Gamosa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
5: Gapo taya!
4: Wapo taya!
6: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sound?
7: Coming from Bounty Land!
6: Speak up so they can hear you. Or sadyang hiling mo lang talaga ang sumayaw.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Mga penata!
3: Si Katan Griffith, Upper Mutong, 66.
4: Ininom
3: na ako, permi, ang coffee lang.
4: Yes.
3: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako.
4: Mm-hmm.
3: Nag-change ako kaning dragon fruit.
4: Yes.
3: Naka 3 to 4 times a day ako, okay, nag-coffee. Walang palpitate effect. Coffee, oh, tinuod yun. Karon kung gusto nyong ano, muminom kape, kana na lang dragon fruit
4: herbal coffee mix.
3: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
4: Yes.
3: Oo.
4: Tama.
2: Mga penata!
5: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Kasi aniya na mga igala ang nasulayan o masaligan. Al-Kasi. Sa mga nag-antos sa mga nakalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma o anemia, tumar o Al-Kasi.
1: Al-Kasi.
0: Alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Lig-unon ang atong immune system.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Yeah! Binalbalik!

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Dragon Fruit
1: Gold!
0: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule!
2: Feel your energy!
0: Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
1: Gold!
2: Pure energy.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!
4: Buong world!

At balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gabutaya!
0: Wabutaya!
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa Ang Pagpakabana sa Maayong Panglawas, your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So, stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas, magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
5: Yes, welcome. Welcome na usab kamo mga suking tigpaminaw. Welcome na usab kamo sa ato ang programa, ang pagpakabana sa may panglawas. And of course, mga suking tigpaminaw, higa like so on from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon og mga produktong napaka-epektibo, mga kapsula guban pa niini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayo nga lawas og aduna kitay prevention. No, mga sokin tigpaminaw og dili angay kabalak-an, mga ka-Dragon Mail. Kaya ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ang Dragon Fruit Gold, dasok na mga ka-Dragon Mail sa nutrients og ang ingredients niini. Gawas pa puro herbal mga higala or natural man ang maong mga sangkap. O gani usab ang ato usab nga kape. Ha? Sa ato usab nga kape mga sokin tigpaminaw. Adunay dosi ka klase mga herbal ang naa niini. Ha, ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no? Mao kini ang kape nga walang palpitation, no? Inom mo ini mga sokin tigpaminaw. Labi na sa mga kaigsoonan nato nga gibawalan sila mga sokin doctors pag inom sa publikong kape. Ang ato usab nga Dragon Body Oil, ha, ay mo kalimot kasama pang-massage ni siya nga disenyo nanay tatay. Ay mo kalimot matagabi magpamasas mo gamit mo og Dragon na massage oil with chubaki. Ang kahumot ini mga sokin tigpaminaw sa klasing haplas. Adunay tulo ka klasing asan ini nga imo hanga ma simhutan like a lavender ilang-ilang sa pagita o aduna pa'y uban mga higala. Oy, bossing, ay mo kalimot ha. Ready ka na ba sa 1 cup lamang sa Hardmax Strength Coffee for Men? Power up your performance sa Hardmax. Max sarap, may saya, max saya ang resulta mga sokin tigpaminaw pag ikaw naka-Hardmax. Ang ato usab mga sokin tigpaminaw, nindot kaayo ang performance sa paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Ay mo kaluya. Di yun, maluya higala. Walang kaluya, permente. Hard ang simula no manay gala ay makalimot mga sokin tigpaminaw ini kay nindot kay ini siyang klase sa mga produkto nga atong giskutan nga mapalit inyo sa nagkadiyang butika o parmasya Bisaya so Gamidano. Ay makalimot usab sa atong Dr. Punjisop ha. Ang Dr. Punjisop mas nindot kaayo nitong dunay problema sa panit. Doon na mo yung mga apapun e ringworm, unsa pa ng uban diha, mga minor skin disease, baho magkag-ilok, baho kag-tiil, gamit aning Dr. Punji Soap. Kabag usap mga sokin, tigpaminaw ang ato usap mga keskin low. Power whitening soap, no? Ang nindot ini mga sokin, tigpaminaw. Kaya mga kaigsuna na itong gusto mo puti, muputi yun, muhamis ang lang aping like kutis artista pag ikaw nakagamit sa keskin low power whitening soap. Pinagi lamang sa pag-aplikar no sa ato usab nga mga produkto. Ang atong mga produkto mga sokin tigpaminaw mapalit ninyo sa nagani butika ug parmasya Bisaya soga Mindanao. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw sa maayong panglawas, lawas kapital, lawas usab angay natong ampingan. So nakinahanglan ta og dugang nga mga minerals no nga atong ikinahanglan sa lawas like iron, potassium mga sokin tigpaminaw. Usa na nini ang minerals nga ikinahanglan sa atong lawas sa alang usab sa pag palambo no sa imuhang lawas mo gamit og iron para usa mahimong hemoglobin og uban pa niini. Maka na pinakarindot kay mga sokin tigpaminaw. Gamit pug ka og potassium no and dietary fiber og mo tabang usab mga sokin tigpaminaw sa pagpababa sa ato usab mga bad cholesterol, saturated fat og sodium og ang imuhang lawas na kinahanglan higala niini. Maka na pinakaimportante na health benefits, mao na higala ang pinaka-importante, sign of minerals deficiency. Kanay higala mga sokin, tikpay na mga sokin na itong nagasunod kanunay sa itong programa, ay mong kalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, daily supplementation ang nanindot na buntag hapon. Ipagsabay ninyo na mga sokin, tikpay na basta Dragon Fruit ang imong i-apply sa imong panglawas, sigurado ang imong lawas, baguhon!
4: Yes, mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
3: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
1: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
6: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning capsule. Ang ako diyong namatigdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
7: Yes.
6: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. Kaya paningtun mo ko. Kinahanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
7: Salamat kayo.
6: Tinuod yun na.
1: Mga penata!
8: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
10: Yeah, binalba.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Mga penata!
3: Tessie Katan Griffith, Upper Mutong 66. Ang ininom na ako, Permi, ang coffee lang.
4: Yes.
3: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako. Mm-hmm. Nag-change ako kaning dragon fruit.
4: Yes.
3: Naka 3 to 4 times a day ako okay. Nag-coffee. Walang palpitate effect. Coffee o, tinood yun. Karon kung gusto nyong ano, uminom kape, kana na lang dragon fruit
4: herbal coffee mix.
3: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
4: Yes, oo. Tama.
2: Mga penata!
5: Ang dragon fruit herbal coffee mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

pangitablak mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa gihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar. All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Done.

Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man gud na ko anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggud ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Kung saan man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan.
3: Hala, uy, salamat kayo. Maayo region nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: You're tuning in at Binalbagan's Best.
5: Binalbagan's Best.
4: Radio John 98.5.
6: Our songs has in good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
5: iTunes Canada.
6: Here at Radio John,
5: we have the greatest.
6: Here at Radio John,
5: we have the coolest.
6: Here at Radio John,
5: we got a lot, cause we give you more.
7: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Crew Plus.
1: Girlie Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko dragon fruit, capsule o dragon coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pangin. Gikan karon, katong wala pa kasuway sa dragon fruit. Panginom na kamo, kay maaptik yun yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Welcome to the afternoon music jam. On 98.5 Radio John.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gwapo taya!
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
4: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
5: Welcome Visayas Uga Mindanao.
4: Ubanin na po ninyo mga ka-dragon fruit sa 5 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
6: Yes, welcome. Welcome na sa kamo mga suking tig paminaw sa ato sa mga programa tulumanon. Ano na sa inyong obo sigala o alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. No? Kadragon Mill, may adlaw diha, may adlaw sa Malaysia sa ito. Sana ganun ay nagasunod sa ito ang programa from Visayas and Mindanao. Ano sa mga sokintik paminaw, atong hatagag pagtagad, atong hatagan o insaktong informasyon. Sumala pa sa mga kaigsuunan na ito na nasulayan na ang ato usab ng mga produkto, no? Nga napaka-epektibo. Garantisado o barato sama panalitan sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Nga mo'y usang nga muhatag ka na itong dugang kusog kabas ko kalikon sa matag adlaw na ito nga ilimnon, no, di ba? O ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mixed with Insulin Plant. Ang ato usab nga kape mga sokinti paminaw. Dako kay katabang sa mga kaisunan na ito, estudyante o negosyante. Nga mo'y lahat pag-ainumon kanunay sa matag adlaw. Ang mga kaisunan usab na ito nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape, ha? Kininagin ang kape para kaninyo, para kanatong tanan. Mga soki na ko nga nagasunod kanunay sa ato ang programa. Ang ato sa mga Dragon Massage Well with Chubaki, ha? Ay magkalimot. Anindot kayo for varicose veins, rheumatism and arthritis. Dako kayo tabang mga soki, tikpam na tagabi ninyo ang IHA Plus. Labi na kayo nanay, tatay, ha? Anindot kayo mga higala. Nga may hatag ka na ito o kahumpayan sa mga pamaol panakit sa kalawasan. Ang ato sa mga kape nga mao ang Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng, ha? Ay makalimot mga sokin tig paminaw, 1 cup lamang aron ikaw maka hatag og kusog nga kalig-on sa performance pag labing-labing ni Mr. og ni Mrs., ha? Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka kape naka Hard Max, no, sa insakto nga ingredients or beneficyo nga naa sa ato ang kape. Ang ato usab nga Dr. Punji Soap, no, kato mga kaisunan na to nga naluya na, gikapoy na, labi na gyud sa ilahang pamanit nga sige sila guna-una na stress na mga sokin tig paminaw. Awa na gilaing katapat na kung doon naman may bunay up ringworm, no, mga sakit sa kapanitan, gamit mo Dr. Punji Soap. Abag usab ang Kay Skin Glow Power Whitening Soap Cutis Hamis, like artista ang resulta. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading and of course mga sokin tig paminaw, kaya ang presyo, no, barato o epektibo nga mapalit ninyo sa nagarang butika o parmasya Visayas o Mindanao. Ang ato usab ng mga kapsula mga sokin tig paminaw, pwede nyo ipagsabay mag 1 capsule 3 times a day, 1 capsule 2 times a day mga sokin tig paminaw. Pwede nyo buntag hapon pagsabay ninyo ang Dragon Fruit o ang Dragon Fruit Gold, buntag hapon mga sokin tig paminaw, 1 hour after meal. Ano sa ato ang ingredients, usa sa ingredients ini mga sokin tig paminaw, ang Guto Cola, di ba? The scientific name for Guto Cola is Centerella asiatica. Mga mga naigala ang nasa usap sa scientific name sa Guto Cola mga sokin tig paminaw, nga usa sa ingredients sa ato usab nga mga produkto sa ato mga kapsula. Ang Guto Cola mga sokin tig paminaw, kung ang imong ginatake adlaw-adlaw, mas labing maayo ang resulta. Mo usang makapa hatag kanato og pinaka maayo sa atong memory, di ba? Para nato mga kaisuran nato nga mahinay na sa memory alang usab sa mga estudyante, mga limtanon kaayo. Mo na nga diha-diha niya na ang Guto Cola nga naa sa ato ang produkto. Kini sa ato ang usa sa atong ingredient sa Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ano ikala? Basta produkto sa GSK Healthcare Food Supplement Trading ay mong kalimot nga na mapalit ninyo sa nagandang butika o pormasya Bisaya Soga Mindanao. Basta Dragon ang imong tumaron daily, sigurado ang imong lawas bast kugun.
4: Yes, mga suking tigpaminaw, keep your body strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold. Natural, nutritious, ug puno sa antioxidants. Available na kini sa tanang leading drugstores sa Visayas uga Mindanao.
3: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
1: Si aniya na mga higala ang nasulayan og masaligan. Alkasi. Alkasi sa mga nag-antos sa mga nakalainlaing balatian, sa mga gipangkapoy og luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma og anemia, tumar og Alkasi. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
7: Power Booster
1: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi.
7: Alkaline na vitamin C.
1: Mapalit sa tanang mga butika.
7: Alkasi.
8: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
9: Yeah! Binalba!

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pagid kong ulan. Dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana din ang ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar. Much
4: more music. 98.5 Radio Time.
5: Listen to 98.5
6: Today's Best.

Kung pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayan sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginaagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Alang sa lingon nga immune system, di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule, makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog, ug digestive function. Usa, tambag ko, nganong mag-antos man nga pwede rin gini mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule, para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Dragon Fruit Plus, natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Christy, sa bakong, dili ko kalagaw mo nang nakatabang kaayo or alan ang inyohang produkto.
4: Kailan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
3: Kuan na, 6 months na, dayon, puya-puya wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyohang nga, as mo'y sige na kong gihaplas food sa ako ang tuhod.
2: Dragon Fruit Plus, natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo Taya!
0: Gapo Taya!

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyong CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Ania na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
3: Listen to 98.5
4: Today's best music mix.
5: Radio Talk.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Labas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds?
2: Coming from Bounty Land.
1: Speak up so they can hear you. Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw.

Kamo, nagapamati, nagakiay-kiay sa number 1 FM station, Sang Binalbagan, 98.5, Radio John. Guwapo tayo, palukpa.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagkabanaan sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
4: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
5: Welcome Visayas ug Mindanao.
4: Ubanin na pud mi ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
6: Yes, welcome. Welcome sa mga sokotik video sa ito ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Subanin kami ninyo ni Dragon Mel. And of course, sa ito sa mga tulumanon. Sana ka din yung mga sokin sa bihanan. Bisaya sa ogami na now. Ato sa mga sokin na nagasunod kanunay sa ito rema. Maayong adlaw ninyong tanan diha. Maayong adlaw usap diha, Dragon Mel. Ay mong kalimot mga sokin, tikwi minaw. Ang inyo sa mga ubos o higala. Sa kahinginan prama sa Invention GSK Healthcare Food Supplement Reading. O nga nagpahiga yun mga sokin, tigpahin na sa kanagani ang mga klase sa produkto para usab, maprotektahan ang ato usab, ng original nga panglawas si Gala. Di ba, Dragon Mill? No, kita dapat dili angay mabalaka, ha, di ba? Walay angay kabalakaan. Aro usab, mapagkag o mapribisyonan ang ato usab. Mga na Gala, pinaganindot kayo kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Dako na kinisiyag tabang para sa ato ang panglawas. Ano na tayo daily supplementation, Gala? Pwede nyo na sa ipagsabay, buntag o hapon ng gala, ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold. Mawakin na sa naganing sakit o balatayon, sama o sa pananglitan, sa maayo nga sirkulasyon, sa ato sa mga dugo. Mawa na, importante na, pagtaas usab sa atong sugar, pagtaas usab sa atong kolesterol, pagtaas usab sa atong uric, hining higala, nindot kaayo ni nga klasis kapsula. Ato usab nga lamiang kape. Nga mao ang Dragon Herbal Coffee Mix, ang kape nga mga kaigsoonan nato nga kini ni kinanglitan bitaw sa ato mga kaigsoonan nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom pag-inom sa pampublikong kape, di ba? Kini na gyud ang kape nga nindot kaayo. Walang pagtaas sa inyohang sugar, no, di ba? Walang pagtaas sa inyohang uric, walang pagtaas usab sa inyohang kolesterol. Kaya niya na ang kape nga wala usab, walay palpitation, di ba? Ang Dragon Herbal Coffee Mix, purong herbal with insulin plant. No? O, ang Dragon Masasul, mga higala, dako po ni siyang papil. Labi na yun ni nanay tatay, doon na mo yung mga kisunan po na ito nga na problema po sa ilang varicose veins, rheumatism, arthritis. Kinilag yun ang pinakanindot kayo nga klase sa haplas, di ba? Nga mao ang Dragon Body Oil or Dragon Massage Oil with Chubaki, ha, di ba? Nindot ni Higala mga sokin tiwi, varicose veins, arthritis, uguban pa niini. Ay mong kalimot usab mga sokin tiwi, nga ito usab nga produkto, nga mao ang Dr. Pongisop. Kung na problema man ato mga kaisunan sa mga minor skin disease, gamit mo sa Dr. Pongisop mga sokin tiwi, paminaw. Doon na may mga up-up, mga buni, mga sugat na ayaw gumaling. Kanina yun ang pinakanindot kaayo. Abag usab ang Dr. Pongisop, ang ato usab ng Dr. Pongisop mga higala, ang ato usab ng case king law, mas nindot kayo. Kung muhamis inyong aping, hamis intero kalawasan, laikotis artista ang resulta, kininagyan inyong mapaliton. No, sa nagkanang butika o promosya, basta tatak, St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading. Pwede mong mutik, sigala sa atong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Monay ka lang ito ang contact number. Alang sa dugang kasayuran mga sokin, tigpaminaw. Ay mong kalimot usab sa ito ang produkto ha. Ang produkto na ito, nga kompleto na sa mga nutrient ingredients, kompleto na sa nagkadaang klases vitamin C. Busa, alang usab sa mga may mga nagkadaang sakit o balatian. Naunsa daw ning gitawag o sakit nga dili na ito matansya, di na ito. O, unsa ba? Duaw mo sa inyo mga suking doktor, di ba? Aron mahatagan mo ang insaktong solusyon, unsa may maayo nga himuon, aron nga ito ang panglawas, diha ninyo masairan mga sokin tigpaminaw. Now, dunay kayuhan, dunay kininiang solusyon. Aron nga ang ato usab nga panglawas maprotektahan higala. labi na gyud sa nagadayon sakit o kabalatian. Ay makalimot, daily supplementation, batasana ang pagtumar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, Basta Tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado, imong lawas, prutik, tado.
4: Yes, mga suking tigpaminaw, stay healthy, stay happy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, natural, nutritious, trusted by many and available na sa tanang leading drugstore sa Visayas, Uga, Mindanao. Ang Dragon Fruit Herbal Capsule, gikan sa kinaiyahan para sa imong kaayuhan.
3: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
2: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas?
1: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
7: Grace Ayeng, 28 years old, taga Bohol, nagtumar sa Dragon Fruit, duha kapsul sa akong pagbangon ug duha pod sa dayon higda. Dok, kaabag pod nako pagtumar ug Alka-Seed, dok, isa kapsul 3 times a day nako tumaron. Good for 7 days. Naayo jud ko sa akong lisod na paginhawa ug akong kabuhi. Busa kamo nga minaw karon tumar ug palit na sa Dragon Fruit ug Alka-Seed kay effective jud ka. Daghang salamat.
8: Grace Ayeng na ayo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
9: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
11: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
12: Yeah! Binalbalik!

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man eh?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalumanggo na ako ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo rig yun nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh. Up-up, katol-katol. Ug fungi, mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

Pero pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus.
2: William Anfone.
3: Okay.
2: Nagpuyo ko sa Banilad Bakong Negros Oriental, Philippines.
3: Yes. Mm-hmm.
2: And then, usak ko sa inyong user sa inyong mga produkto
3: mm-hmm.
2: nga herbal. Dili na ko daghan og istorya. Maayog yun.
3: Yes.
2: Maayog yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
3: Mm-hmm.
2: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong gi-istorya.
3: Mm-hmm.
2: Sulayan ninyo.
1: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit. Go! Gipakusgan. Dragon Fruit. Go! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay,

spaceship to fight with the

0: Padugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus. Serving the world, every
1: nation, we play the hits. 98.5 Radio Dan.
2: You are listening to the number one FM station in Binalbagan. This is 98.5 Radio John. Guapo taya, palok pa.

pangitabla kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang atong immune system. Kag gina-delay ang atong pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang kinapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Makasakit kag balatian nga madugay mo na ginaguanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Naro adasa ang edad 84. Ang akong ginagamit Dragon Fruit Capsule. Kaluwas Ginoo, maayo. Ako okay. Paminaw sa akong pamati, akong paminaw sa pamati sa akong lawas. Gan-gan, okay. Dula dyan kayo. Ang akong ikawag ninyo mga pareho na akong senior citizens, no? Na akong gigamit, Dragon Fruit.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Milagro Stories. Iti Paul. Pulo Plantation Tanay City. Sakit akong hawak na wala man niya akong tulugan na kaayo. Dunay usay matulog ko alas 8, makamata ko mga alas 12 mga ikot. Dayong usog na pag matulog ko, hantun na napakapuntak sa mga nakaminaw ko ron na wala pa makatumar yung dragon fruit. Tumargyo mo kay makaayo dyan sa atong lawas. Kay ako na kuan jud ko nga naayo jud ni akong sakit ng hawak, gana akong kaon, akong pag charge sa akong hugaw, maayo pod kada buntag sige ko makalibang. Salamat jud, daghang kaayong salamat.
2: Gipabarato pa kini
4: Dragon Fruit Plus,
2: mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: You're tuning in at Binalbagan's Best.
6: Binalbagan's Best.
5: Radio John 98.5.
6: 98.5.
5: Our songs has some good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
6: iTunes Canada. Here at Radio John.
5: We have the greatest.
6: Here at Radio John.
5: We have the coolest.
6: Here at Radio John.
5: We got a lot because we give you more.
7: We play all your favorites.
8: 98.5 Radio John.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: ito ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tugtugin tumatak at nag-bind up sa bawat madla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school. The old school. Ito ang Pinoy Bubblegum Dance. Bubblegum Dance. Right here on 98.5 Radio Joy. We play all your favorites.
1: 98.5 Radio Joy.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Hot hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Morning Love Songs.

pinagbalikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Radio Jod 98.5. Morning Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

saan, kahit kailan. Ang Radyo John ay lagi mong kasama. Download the Radyo mobile app in Google Play Store. Search for Radyo John 98.5 FM. Click, download, and install. Mag-enjoy sa pakikinig ng Radyo John using your mobile data or Wi-Fi internet. Kahit saan, kahit kailan, ang Radyo John ay lagi mong kasama.

0: dito ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Tugtugin tumatak at nagpainda sa bawat madla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school. The old school. Ito ang Pinoy Bubblegum Dance. Bubblegum Dance. Right here on 98.5 Radio Joy.
1: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Joy.

Welcome sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John. Huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na! Let's bring back the old school! All of your favorite songs from the 80s. This is Retro Records. Radio John. We play all your favorites. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax, sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: Los Occidentals Best FM Station 98.5 Radio John FM
1: 98.5. This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

At balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang Radio Jan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio Jan 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio Jan anytime, anywhere. Download na!
2: Not 8.5.

0: guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka, yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon, tapos pipihitin pa. O hala, sige, pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa Radio Jan 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: 98.5 Radio Jan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inlat, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Why do we fall in love?
2: Di ko alam pero mahal ko siya.
3: Mabait siya, dun ako na-fall.
4: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
1: How do you feel the love?
2: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
3: Sweet siya sa akin, sobra.
5: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
6: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs. Playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.5
4: Radio John.
1: 98.5 Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palugpa.
5: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga Pinalbaganon. Mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
6: Gapo taya!
5: Gwapo taya!